naturista San Valentín Mishuya de Kamansikyo. Secho mitadirishun ayin kak natural ampikunatayo. Jarabes, frotación, cápsula, tukilaya korata. Chapan kashienikita kachakara chinampa. Natural ampika ayapa ayim. Manang kalmanti ni drogatsu. Rasumpepan kashienikikunata apakonka. Isano sanong purinki. Ayi ampika korakuna yachomiyo. Rapran, wetan, tuyung, watsing. Karang o muru. Kampu kesye kang kituyo na newang. Pacheki kuna akang o nanang ayapa. Prostatawang sufri kang ki. Ishpakita pwedeng kitsu. Yura o karwash desensuang sufri kang ki. Menstruasyon niki kepang o puntang. Ayapa yakikunki. Ewarishung Sentro Naturista San Valentín ni Ashkangman. Zechomi pulsi kita gratis ya yatarayamonka. Iwiyari ashunkim imapek sufri kongke kita. Iampikim pak tarayamonka. Pakweya kachakari na ekipa. Japansik ewarishung kanang orayo. Visitarishung ke Centro Poblado de Utupampa. Kikin Cruzi yacho. Tapukurie Don Julio César Tamara Morales pak. O kaya kurishung ke celular.

0: siya wakapin, kada wakapin ang papa siyempre may jamilya.
1: Swing out! Swing out!
2: Ahí, oye, estamos a jueves 14 de mayo.